上的铁道啊很轻松啊，好难有个可能都要忙活的，一点没啊忙人成了黑的，也阿什的，也那都毛的个，不好难呢，按着黑的阿什的个，阿卡边的一点没也一心没无意的，把一样好比当年阿表办的。没黑么？让那我呢？趁都把把上那位，因为来年我去得不公哎，不么还给他们的，比他卡来的，忙人，么么样？安该去得，我得他们了，忙他们了，所以安该我安着呢，挪不到他，也去得他金大局安着表，一点呢什么呀？我也是呗，好来都听他金奶奶些。Ihimu sinotang habias kasulawin. Yan hak naphita ang wewan makyang. Yan hak katang tawanawit. Nakawa kita ang wewan dang taay. Tita na tumalat po piyaw hinsakan. Tita san po nao ansa yep itim mumuy may ak. Ansa son kanunise halay tatim. Kaangka nanaphita hinsaskyang.Kaangka it pahanwewat hita, pahanat hita, tiniskiat pawang hita, supsiwewat hita, tutu yekangput, kapawan it nusyokat, yukalat hita, himuyat yantakat, nonowa po ita. Puyema mumuyam naka, suon kapyunat pay hita it yang hinsaskya, piktot, sen hita novalal, sen hita yikaya tuat yingyaput, potat.Sakapta, puangkai pete piutatak naat itpai, tuleonit aani hinsaske sen hakam himua ithiita pöökan. Ii himu habi hupit pas katsiat, yang ita itang hinsakusa totokubewat. Hakim maksonit sejepti maltota. But hakim ansa yekuye, tapkenaye, ansa hakim hita ayurikye haalaitutu.그사기무은낭과힘을수한다는매에팜도하기및로마힌타가예비마오바야감하기무아첼렉나야하기무에파라했다때가인히다는그신타가땅이그에이이따나따와비하기무하라했다띵아얀하기무답케나예나나성넷히땅파원캐피파원바스트말라타가힉세Hak nasang nat ansa piu hak waing. Pepu mihikmi hak napu piu ansa kakim tokwang. Nanasang nat kabongwak piu hakim ansa hita itte malat au piu na yurikyan. Hin hak hita kacit piu ahoy yaina nika yan hak epam tak wewan keng hak waing. Pu ansa iyan hupit ah nika. Tokil nawat nat piu it hita. Ita nawati, ita wimi.Put ita hinsekwiska, e paham hakim katotong, hakkanasang ng kivanawit hakim natyo hita, hinsaskan. Niya kayan hakam hin hakim tapkinaye, nunasat nanasang ne, nanamihita lumayay kayat, ansa hakim tokwe, piyo ansa lolmat, ang talaw na inaka, hakim talahoye,Piyo ang sa pangkang kakway, piyo tatalaw na ya. Paiyasa, kahimu i hakam i pahanbewat ang i lumatalang ba, pampa kahimu laway, i hapipanta hakpay hupit ang kakway, itsitsip haktawat hakauhalay ni. Puyep i katay matak niya ka, itamu itsami maka, tokil na wadakimu itimtumalay ta. Ah hakam, tiwa katsitak.Sosoy mita hita po ninito takam, pumuisaw ita sa tiyap mabuyayin. Paipam sosoy himo sunta. Noo pa yan ha kami tapiyuan sa kwakwat. Tap kinayak, umuubang kay nanasangane, piyuhalay kaya kang nunusat umaan sa tukwan. Payasa.

0: You're listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hopewella, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUII 89.1 LPFM Upper Munkapi, a program of the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, itayek buya sa tamnaya, iyan sa taway tanah pipuyek, nasa mi pita, ni kawi, puyep uwi hapi tsukyuta, hupi, hapi yep it, tiwa tawan na sabte, pambait kapahan bewat, panwa tawan sabta, pamhihinru pakyuta, pep hapi pam uwi tsukyute, pep pansapal, mehakin talang nawit na, isutu ni wapasat na kakam. Pas we hakiante pawan haki che ko kiutang ma pa hak ko hal mo kiutang ni ko wiasa na hakam an sa kim nana sa nang hi sa wo ithi ta te malai hi ta hin sa ke haki sa wo kutang ayo mata pu an sa kus I haki ang am ne man wo ti sen tum siya sen sinoa haki ang am nova ta Aw hakatut te Putak, Turmoitang, Nurse Putakak, Pi Ahoy, Ukalting, Homovitim, Hakahoy. Pass at Puyet Metawans of Ansa Hakim Epantak by Nalan and Passwin, Heat Hakita Nikai, Pass at Buhak Turmoitang. Purkapetni Nik Puansa Hakam Timalki by Pu Panta, Bahakita Nikai may Putakansa Nurse Putakak Pi Ahoy. Tatang hong witin. Pupete an sa ita piu yan o kasu kumuyang kam. Pasat na kam piu hakip kak. Ne, kas an sa ya sa ti na kite. An sa haknis mo hit. Pai pipan asulip wat ita but di malayang. Na kawaya tak sa kyo na me hak. Piu pantang wa ipang ta hak kanawot mo kas pai tawan sa brupa. Panabisa na hak put an sa Ansa nikkai ni me nikkai ang kasak na voti te Pai panka ang opi hupi Ta ai kwa kwai ita tawan sak toi na ya Ansa kas au pitu Ita nyöne san ita ita ye piu na hongu vitotan Yang it hiita to toketan ita hinsa kus Pam kasulaan ni Na wa sun hakim ka piu pumui ansa Ima hiita ka taimatak ni yang kam Yip itamam yang yakta kamay Pumuhi enang pihak ene, pumuhi hak nop nang ya sa tawan sa lu. Sangaw iyep tawai tanai, nalkabu tamu iti malai taka. Puthak pihak pi ovi au halai tema. Sangaw pam yuk ya sa tapna. Makso ni sinot ti malai tan. Makso ni yep hita iti malat hinsat nakat. Timu sinmu emangam hita hinsat ni noh. Katibos hinta pam pihak ovi pai panok. Hakik tawan sa bipite. Akalai te hi tang nese pia ho ya kaata paasa pa pia tap kimi wat paasa pa pia na hong vita pa ye yanta ka ne tuat pia vit hi hin e ni te tawan sab hinok ita tawan sab to tang sinom
2: KUII is supported by Mesa Media Incorporated presenting our Hopi word of the day Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. We'll hear Edna Komalatsiwa state the Hopi word, use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahan Lawai and translate the sentence.
3: Nahong vilaungu. Nahong vilaungu. Exercise. Na kabo nahong vilaungu.
2: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUII 88.1 FM and 89.1 LPFM. Lawai lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Edna Komalatsiwa. Recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
4: Ansai ta ka ti pup ana de erdeng eo tak itam kanami te kaeng ma ni kyang ansa pai wu yok kat lavai at pam hi kya tak as itam ahwe ita lavai ita tsatsak mai te te kae na yak pu ma te kae vai sen itam mi wu wuk mai ao te kae vasi yeng ni pati sat pit lavai tang Emaha kapi, su tenis yes ba mantan. Emasu tenis la makanana mea ati kakang nono bang wesun kai. Pu it hita itanes yo kai hikis petem tatayum ka kwangwa yin ka ahi kuya nik nana kwangwa. Nik nuk ka pantan su so kita as hisat ngak. Neventing nam na mahin ne suna la ni kyam na ang pan nam wo tets kwa ba ke tokin at kyam ne na ha we pan ka pan suna la pan nam wo ve put au ki no va ta kha ke ne ne sam yan ita wo wo yom ni ne kam tis o ve o pan ne su tse put sa la vai ting na ana ve ta ha mo kyam wun wa e so e e kwa e a ma ma ne wun ka Pai ne pahi ta sepan pai ne kama mete kai kang kushne pam kushpam haki au yung put ne put lalvai ngwas nyep pati pan yung kakakat te kai vasu tang musu nyaunen ne anave pam ita kitok sepan suon hisat itam pan hakam hinto te nyt itam hapi anave nalase itam Kanamite kaive ima tsaseyan pupas puma yakahita puma hinkakwak itam panyane katnyan puma lavaye yang kakate kayeng nyak nyapi it ansa akna vitin ne yen ikitsuki sungyaonen ne put tsesta pai nyak kanat ne piu it akna van pai puma sinon Itam pangkau, itam pangan, yes, maka itam pe, it cucwal pit himu yang wah. Nyak papik hapi ni put au pai puma sinom put panaya itam puma itataham silaut. Nek piu hun wang wah. Ipawa, pam sus ne teng put itaki coki cesta. Pai pi as kamungwi ni kakitang wah, ne pa kamungwi. Ne pai pe lavai aya ne pam apio pam ape ne pui tam pai as a toti ka kyang pe ma pe kita hunak katit yes va pahan lavai et kai pai pa e wit kai pai as ongyau nen ne kyang pe ma hi hi ta ang ya ne kai yan to ti kai pu i ta ko ita mai pi te kinai kita ki toki Uwi ma ang ka na vastuti ni sino mo pai na itam as yes ka itam as okio emangem hin ematuat yes dikat na nawak na itati mai engem kahalai mo hak eva kamu ang wewam te askoli